sant na la de ndax ya ko mayon djel ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde ne baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku dele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom de man nga joy ma sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yuxu nak mom degul woy sama ndey degalul fan lañ jëm degalul ñak nañ degalul dedet man nga joy rek fonk say rongañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato doom joju dafa joy saabe ñoka yow da ngay joy mu len waaw yermal la bu yalla def ci xol waye li ba di joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal mi rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermande wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu nan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yonent bi dal koy denc mu ne ah man da yalla woyefal la sama musiba wa bi ko yonent bi dencé mu ne musiba mo yaf na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sa ré am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaax leen ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tiit dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yeewu dañ ko daan def bi islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yeewu liñu liñuy def ñu waruñu ko def yalla ne dede ñoom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ku dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj makka awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubadante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubadante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ciabarew nak ku ciabarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne

rabbi sama borom dalal mom ñaari mom mom la rendu julegi mom go xamne takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel dim la reddel nak sañ nga jaar ci reddu ak am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bim ne dem leen ngeen julli ji aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb nela mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla muni yunti waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal bin ci doxlo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeen ñi ne la amanu wax lolu ñeneen ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak wax ci waye dañu laaj ali salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la len ni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran ji si yad bihi aljibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñuy dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran al-ard suuf ci bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da ngay suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jik doom adam bu dagi doon dox da nga gis batay yi kuy werante kër gi sama kër sama ram nana du sa kër te nga teewon sa kër bu dag la won souci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangami ci defat waxuma la nak mom bu neew yu don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu nako alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bisba waye nak kumpa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bo moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru birni

jami'an lepp lillahi yalla ko mom mirmi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyamtan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boy la kiyamtan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyamtan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom lepp moy def luko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah kene sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defal nangam di mu bax yalla ken duko defal lolu mom yeb wa yalla ne afalam yai afqana nagut xam bu woor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñak jaamu jing ko ñak jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du mëna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu jing koy jaamu ak ñak jaamu jiko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoyoy yam kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yam kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñatt jup gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunu llaha ma amaruhu ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciir yi amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexone yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

mom bu lu ko di doxale ndax djegi nga ko xamne mo geuna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen kudul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubazirin yaqkat yeb kanu dañu bokk nek ikhwan ash-shayatin mokk shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamne fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk cheikhane nga bok yeena bok nday ak baye wala yeena bok nday wala yeena bok baye wala bok programme bi cheikhane teural yaangi bok ci ñiko ci jappale su bu fekke ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom cheikhane wa kana cheikhane te cheikhane nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bindi bi yalla tek ci borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum da nga leena du moyu ibtigha'a yaakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yaakar anam yaakar ne su loolu ñewé nga man leena jox seen ak ca loolé su baba faqul lahum na nga leen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sara kanal bu nit ñewé nang ko wax xawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala bu su ba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ñak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla nen wala taj'al bul def nak yadaka salakh maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggal sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salakh maghlulatan muy lu ñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon dama joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kulal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man di ko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma du ko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waye ku jeexal ñak say xay legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol duwet mukk
waye bimu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn wuratu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amon ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem sé ci keneen ndax bër na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem yàlla mën yëg bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg xel waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal mënees na koo joxe lu desul na nga jëfandiku inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arisqa wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li ma yashaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak ni mu amee fukki junni te la damm damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamle noonu daal di noppalu beneen digle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk aaya jii day am na aaya ju ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëggi aaya ji fii ak nam ko tëggi fële moo tax boo demee ci mu fasiru le yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaari du jël paaka teg ci baat bii rendi ko rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yay ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ko yor sa bopp tabarkàlla
amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bimu la wateeloon ñew yit ko sa patron boobe. Kon bitsi bobu mu ko yit moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarakallah, ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. Tabarakallah, wax la ju am solo. Le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtaan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom. Yalla neena in qatlahum ray ngend ray seen doom yi kana nek na day qita'an din joom te kabira guri ray say doom bañ bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qita'an ñoom te la kabira guri doom aadama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala goor goor seen muy dem ñetti doom rek la doom aadama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamulo ko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy te nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy géré waaw mune aduna yaquna kat gona yi yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré wax na dëgg aduna li fi yaq du gona yi mag ñe li woona ngi fi ñu ko def na woona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina njaalo wala taqrabu te bu len jégué az-zina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len njaalo waye njaalo da haram jégué njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al lams laal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram ku ko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar moddi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bok na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yu ne nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla ay aye njaalo

aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande, aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina, bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala. Yërmande yàlla mi ngi ci jàmboo bi, te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom. Khadir alayhi salaam, kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom. Yàlla nee na wa allamnahu, te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam. Yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam, moom lañ tuddee ilmul laduni. Xam-xam boobu jàng du ko joxe, ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi, da ngay sonn am ko. Alluduni da ngay jëfe sa xam-xam am ko. dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam. ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam, waaw, ragal leen yàlla mu xamal leen. ittaqullaha wa yuallimukum, ak ragal yàlla muy jëfe, ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu alluduni. xam-xam nga xam ne kas bi nag la moom ci téere yi lay nekk, da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe. loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële. xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka wa taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam. wa allamnahu min laduna ilma, xam-xam la bu am solo. ah, Moussa daal di aksi, mu yóbbu moom mu fay ko, ñu jàmm sante foo jógee, loola tax a jóg nangam nangam lën mu wax ko tabarakallah. ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg. qaale lahu Moussa, Moussa ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp. ala an tuallimani, nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko rusdan, te mu nekk njub. waaw, Moussa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. kon mu fasiru na ñu ne hadihi muxaataba fiha mulaatafa wa tawaaduun min nabiillahi alkarim wa kazalika yanbaghi an yakuna alinsan maa man yuridu an yatacallama minhu. waaw, mu fasiru na ne nii Moussa waxe sëriñ bii, képp ko dem ci sab sëriñ nii nga war a waxtaanee ak moom, su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom. waxtaan wu tegginu la, te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam, jàngal la xam-xam ba am bari. xoolal qaale lahu Moussa, Moussa daf ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp. ala an tuallimani, ci kaw nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko ullimta, xamalees na la ko rusdan, te mu nekk njub. tabarakallah, ku yaru la te jàngal na fi ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. qaala Khadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii, waaye lan tastatia, doo am kàttanu maiya ànd ak man sabra, muñ ni may dunde, ni may dunde. mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. wa kayfa tasbiru, jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra, musoo am xibaar bu mel noonu. loolu jaaxal na ma, ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Khadir gan la, wala am na gan bu ñuy wax Moussa, wóor na ko ni muy dundee moom mënu ko. ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer, mu am yaram, nga jàpp ne li muy añee lu neex la. buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi lay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar, doo ci mën a añ. kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun, boo jënitu àdduna nga fab say bagage, sol say dàll, ni man du ma xaar kenn ci buntam mu toog dina la. maanaam li nga nekk gan di ganam duuru ca dalay jafe. xaale innaka lan tastatia maiya sabra, bari ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon, bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek lañu daal di wax daal ñuy bis. waaye toog fa di xaar, wala ñu ne yéeguma la, nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na

0: ki lim bëgg Khadir wax ko laam solo innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qudra. Limay def ci xamoo lan la noo koy muñ, limay def ci xamoo lan la noo koy muñ, ndax limay def yow yaa ngi koy natt ci fa nga dëkk, limay def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, lima def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yi demee ni ko yooyu. Te man limay def teguma ko sama bakkan, teguma ko ci sama xel, teguma ko ci bëgg-bëgg, teguma ko ci natale. Ah, qaala Musa ne ko dégg naa li nga wax lépp, sata ju di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sadiran may muñkat wala axsi laka amra, duma la moy ndigal bukk, duma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoom sata judi nii insha allahu sadira, danga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Imaam jenee na kon katiman li durri wal buqsa tanal qasdan wa ta'lu aljila ya mutaallimu, dangay muñ dangay muñ. Mu ne ko sata judd ni insha allahu sabira, dana muñ. Mu ne ko waaw wala axsi laka amra, doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def, loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibe day topp ndigal, sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. Ah, xaala mu ne ko kon baax na fa in ittaba'ta ni, boo ma toppee fala tas'al ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zikra, lu dul maa la ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw, kon balaa départ moog moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu ñuy ci kàttanu suñu borom tabaraka
1: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu di lu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañ ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha, fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina di ca gaal ga, xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xata isaara ki baa mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo arité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set. Yor ak kaalaag ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen ni seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng soldal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ngab ak alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defee ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaari leg-leg dana xaw a yàgg ci buntu. Noonu la Khadir def, taxaw rek ci tefef gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lank, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa, yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm? Ñu ne barab sàngam. Ñu passe bi ñaata la? Ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah, Khadir ne leen waa leen góor, daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Khadir yéeg na rek, demoo ba ñu lu mat 20 mètres, Khadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Khadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko, waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agaraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg a labal ahlaha waa gaal gi. Ah, yow daal ndekete lii mooy say mbir, da ngaa bëgg a fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gi, yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek, yow cee ngaa toog waas jot nga wàcc. Laqad ji'ta, def nga daal tey jii say an, mbir moo xam ne imra, mbir mu ñaaw la. Yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah, benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax. Gis na mu fokk gaal bu dara sikut, mu ne ko nag waayow, yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala, sëriñ bi ne ko, alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Alam aqul, xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir. Alam aqul, xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii, yow taalibe bii, lan tastati'a, munoo maaya ànd ak man sabra, muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxee nii, mëtagoog taalibe. Xadir ne wax nga dëgg de, ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala Khadir, Moussa ne ko, laa tuaaxis nii, bul ma jàppee, bul fayantoog man bi maa nasiiti ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon, su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk, waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq nii, bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran, jafeñal, bul ma gàll jafeñ-jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir ne ko, ñu dem. Ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga, nekk ci dëkk mu nag di dox. Ñu dox tuuti, famtalaqa, ñu dem hatta ida laqiya, ba ñu dajeeg xulaaman, ab xale, benn xale bu rafet aw waxambaane, seen bu toll ci 10 at ak 5 mbaa 10 at ak 5 taaru lool tabarkàlla. Faqatalahu, Khadir daal di koy rey. Xale bu rafet, Khadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. Ah, Moussa daal di waaru. Qaala, mu ne ko, waaw yow, aqatalta nafsan, ndax da ngay rey bakkan, zakiyatan, bu selle li bakkan bii, xale la, bëreegu li bàkkaar, rafete nii, ay wayjuram yaakaar ko, mu mel nii mu mel, kay dem ci liggéeyam mag mu toll néew, nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayir nafsin, ci reyul bakkan. Yow de laqad ji'ta, defati nga say an, mbir moo xam ne nukura, mbir mu ñëpp bañ la. Lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tuj la kasu, def nga tey lu ñaaw ñaaw ñaaw. Qaala, sëriñ bi ne ko, waaw, alam aqul laka, xanaa yow mii waxuma la woon ne innaka lan tastati'a ma'iya sabra, xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ bi damay dëpp de. Ha, loolu daal di doyaal waar ci Moussa lool, ndax moo ne woon du wax. Gis nañuy fokk gaal ga mu wax, waaye noonu du wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg, nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah, mu xaala Moussa ne ko, in saaltuka bu ma la laajatee an shay'in ci mbir mu mën a doon ba'daha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibni bul àndateeg man sañ nga maa dëpp bis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fa qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay'in ci dara ba'daha ginnaaw tey jii fala tusaahibni bul àndateeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutula ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katfa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katfi kafiran laa yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir xadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

manam wasakharna lahu asyatin tagatal suleyman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefe jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggey suleyman wasyatin ak jinni jinni nak sa bo degge ci ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudde ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamne bu ci dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudde shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom suleyman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etage am ño xamne sen tabakh mi nga jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na suleyman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yégal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégu yoyu ak di wut ay essel yu ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aaji wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yégg ko wacc wax dëgg yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko né fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñoom jinné yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp daldi soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jëne tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñu noor ci geejit ay soumaray ngeen ko tudé xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawas qawas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nek ci bir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teung ci bir geej yi noor ci bir diko jeli yoyé Suleyman da amun jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil-asdaf ya qa'is al-bahr lil-asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al-jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunnati bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti muné ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla suleyman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarranina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal sen borom lankal suleyman suleyman jappelen ñom jinn yoyu da len di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala na da ngay deg ñu naan dañoo tak fasu wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolu ñi deggu do laf ñoy wax naan xal ñi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu fad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataa'una moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye hadha ataauna

0: li moy suñu may xolal fam tambale lim lim may Suleyman ngelaw li di naw ak mom fu mbeug dem dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gij gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fa ñu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ata'una moy suñu may xam nun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci luddul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am fam nun aw amsik mayna la mayel wala nga tiyé bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab ci lidul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñum wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jege ñu ba sus ci ñun mon Suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum birum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine Suleyman xol liko yalla may lepp mune wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñukoy duggal ci geej gi diko tabaxal ñe mu yew leen li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yaqaluko aduna lolu teewul mu meena taxaw lolu teewul mu meena der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañu war di boole iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggey ni ñepp su jullu joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogu so liggéeyé ba nopi bu ñu noddé nga ñew so jullé ba nopi delu ci liggéey ba barakallah lolu ñaar yoy ñawar di and i amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo jëfël aduna ba défé né do fi jog mukk jëfël alakhir nak ba défé né suba ngay dem lolu la Suleyman bolé won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaarak wa ta'ala mom Suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnu marja fil akhirah aduna ci tabaarakallah mu dir ba am lam ci am al-akhirah it mu dir ba am lam ci am lolou nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolu moy dadu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da dadu aduna wala du sol ay yere ñu da dadu aduna wala yutilim lay sol ñu da dadu aduna wala ñu da du sangu da dadu aduna dedet dadu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di teud fu neex waye nak yoy yep nak du la mëna yakal sa aduna lolu lañ tuddé dadu aduna lolu la Suleyman bolé won tabarakal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bay am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeep تتولوا إن له عندنا لزلفاء وأسن معاب سورة الصاد آية ننفق يالنن واذكر فاتلكل يوم محمد صلى الله عليه وسلم بل تغي بعد بميت واذكر ننغ فاتلكو عبدنا سنو جامب أيوب جامب تدون أيوب إذ ندخته nada rabbahu masna wa baramam ci lu ko dalon la ko dalon moy def ne anni man da man ayub masani shaytan shaytan lal nama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so bole nusub wa azab nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar bu ñu tuddé ner shaytané mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nekk ngelaw japp say sidib nek ci sa bir bi diko tang ak di dox ci digeunte sa der bi ak yap bi ngay tir lu bari di geewante yu bare bare leele nga teud geewante di dox ci ndox ba ngay tepp ay kamb mba ngay geewante lek yap lolou bu la dalé rek yegal ni ya nga jëm ci febar bobé bimu dalé nak yonent yalla ayub febar ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani shaytanu bi nusbin wa adab massani laal nama ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa adab motax massu shaytan moy laal gogu jinni di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xale yi su timise ñu ne tiyelen xale yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaasé ak togin wu jekk ci jigen ak yu demene ki yoyu ndax luko moy rek jinne xemem ko te isa massahu da koy daldi indil ay jafagne jafagne bi nusbinu adab ba demé hôpital fañ len di faje tabarakallah metti na lol ay febar yo xamné ña nga fa dal nit ñi ci walu neer yalla nak daldi nek docteur ayub febar bi metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje febar bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye indi sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilek dawut fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne mukhtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa mukhtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tali dinañ ko firé inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bi taqtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa dhahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa dhahaba kullu marad kana dakhil jasadihi abu hayyan mom non lako firé kon yunus allah ayyub alayhi salam ni lako suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar bi metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tedd joxo leen ñaari dërëm joxo leen té lay doora gis nak ndaysan leg leg kenn ñew tapas la leg leg kenn ñew ñaan batam lilek kenn jeli bagasam dem keur yaayam ndaysan diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ya ndaysan ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak beuyak nak yalla amun ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bi mu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fever manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fever nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu toll fu mu toll doon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jaa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla neena lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab tar wax di nak mom la suratu kasfi di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mune defna li ni ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf buñu demé ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañ idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen ni nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër du ji mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bu fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben baz da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mu di lu fi nekk lu nekk kenn mom ko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax dodu day tabarakallah seex na ci xolam lool lool lu am solo la mo di nit day dëgg jangal ñu suñu borom ñu ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñewé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tur ci tur nit ñi abal la ko lan la ñu jël sa turu ba joon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu alayhi salatu wassalam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu wow nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi ba bis bi del ci nga am ko ni tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu wow ni ba ma ta dugg école ñu yokal la turu tuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey ne la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey di la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jël di yok rek ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si sa roo gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkk ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaaf yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye gis nga zinatul ardi bobu nga xamne suufa ko mom moy tas sey moy tas and ndoy moy tas li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo fi gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom
1: suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndeysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défé suñ ko fekk boy dem suñ koy bayyi matière wa yal lutax lolu mune li nabluhum jurnatu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gëna rafet def manam indi la fo xamne mo mo fa dara nala nak liggey ci dara war la fa jele yalla neena dal set ba xam kan min mo gëna rafet def amna ben way bo xamne dañ ko duggal ci ben bank bo xamne bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek 10 000 yaangi ni 5 000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni mu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legui nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barab ya ta lol sedd lol ci neex muy wër di xol nan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi fane nako sa ñaari waxtu jeexna ndey tan ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaalif ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ci ba mu jenne wone ko muy fane deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank ne la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda te fekk jamono nakuko te fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 du ci tibbi di genné xana mos bu sukké bu bum ñaar yoon lu gatt gatt dina am ñaar mi yoon jonne wala wala yoyu waye mbokk yi waji dal fan yeur dina mu ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momu ñu fi dara momu ñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tudd sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngi koy bayyi bo wacce salal bi tay bi do ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lan yo xamni ji moy lak ko bi gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañu lay jëndal waye lak ko lan yu baax sax lek kenn du ko jënd rawte bi nga xamni ne gaay legi lak ko lan jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxé wat ko défar nga xamni neewu legi amatu ñu vrai vrai lak ko lan legi lak ko lan bu xong bu ndey san lam ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxoy nañ nga yëm té kat yalla tecc mune wa inna ti ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci ko suuf te suuf mom ko sa'idan mudi apak jurusan bu tax ban nak yalla neen yi fi nek ngeen koy gis état bi rafet yi karol la ko bu mu rafet legi dañu karol la sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karol ya gëna fofu fu la ñu karolé wonak ya ci pre tabakal fo dem ñu koro bu rafet waye yalla neena kara yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masal ñu fi yoni ben 4 plan bo xamni riyal ge mënu ko man daal len lu mu sangu daanel la mu daanel fi nek yépp do san xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lool waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa gis nga digënt ñaar yoy nak soo leen xamé rek téla nopp yi fi nek suuf ko mom té loolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeurum ñu ko haa muña xana dëgg ni jangut ci surut ka ci ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna ci agna tambil na ko yaq muna muni yeen ngeen ba ko defar muna jangena ñaanal jangena yeurum waye fim nek bo gënne ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melon ci at yel bukut ak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci terme yak bi way yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun nit bi nga balanson peinture ko ba nga rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu way yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay kenen ngay doon kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko se bañ ni mu am lim ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakkar mi dal di neew doole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga meenam nga dal koy bayyi jog ni beure duto ko man luñ wax ngene ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne ma borom tuba irkan mune xalu lerkan li abwaabi salatini ta'uz jawa'iza tourni kulama hini ba ci biir dur mo len ci wax ni su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mune sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mo ndi su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom té lu suuf mom lepp dana ko masalé mané kon su baba ko xamuni alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggé ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yan fadu wa ma indallahi baax légui nak yalla néw nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li ñu gëm né aduna mom li fi nek té gëm nañ ni li fi nek dana ak itam Khadir ak Musa jurum ni ñep ku ci nek gëm na ni inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu jurum ni ñep ku ci nek gëm na ni inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa li fi nek dana ko masal nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mune soko gëmagul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga dëgglu leen mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta an ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba mune am hazibta wala da nga yaakar ne an ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben suuf bu koy wala suuf su koy ci deugur nek montagne am pax ne ci bir gayne man ca deug ak jig yak jan la lolou moy kaf ngeen ko wax yeen caserne yalla mune ndax da nga yakar ne ashabul kaf war raqim ak allu je nga xamne tablo buñu bind seen tour ak numero ya ndax da nga yakar ne kanu min ayatina ajaban ñoo gëna yému ci limam namulo ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yoyu yému la ashabul kaf mufassiruna neenañ ginaa bi nga xamne ne al masih alayhi salam jinn na aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibe mi al yahudu ak romain yahudi ki len jitu non ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamne fi lañuy jaamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej ramay ñom fofu la gëna ne metté sa demé ci neurum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñent ci jibril isa alayhi salam ba demé ci tradan ñu ngi faatu atum témér ak juroom benn raisius ñaari témér juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témér ak juroom ñett fukk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga dañ jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sanje ko der ba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gayn la ndek ñent yi ñu lekk ko lekk ci wo xamne wu doy war la nga jaar ci lolé du rétan sa demé ci yima wax ci téré bi tuddé tariikhul kitab safa ñaar fuk ak ben da nga ca fekk lolu lay mi ngi bok ci ashab asbabu ashabil kahf naqiyamus mom nak senki rewti rum mo xamni ñing koy tuddé tartus ginnaw jamono isa alayhi salam ba am ñaar ci mere ak juroom ñet fuk naqiyamus da dañ wax ni kay leen mi jaamu xiram kep ku gëm Isa alayhi salam nangu wo muy jëm bobé dalay ray def la metti tabarkal bu fitna gi ya ci dekk ba lol ag ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar ci ak ñet su ko juroom ñaar xala yoyu da di ci mer mer mu metti sen waxtan nak wala sen xibar ag ci burba mu da di ñu neew wolé xala yi da di ñew taxaw ci kanam mo leen gis gën ñi sen bayyi nek ak sen yaay bu ñu fi de titre ba nekulen ci yi ñepp lay rel ñu ne ko xala yi ne ko ñun de yi nga wax duñ ci def lan yi nga wax duñ ci wax lan ñun dal li wax moy rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha yalla mi mom asaman moy suñu yalla yalla mi mom suuf moy suñu borom duñu su jaamu kenen ku dul yalla bur bi ne len da ngeen di xale rek dam leen beug may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni jegenay busuba ngeen ñew fi ñu waxtaan da leen di may tangal ak tuti miskit tabarkal xale da di dem ak ci kër ga da di fay jaare jaar ci ginaaw kër ga da di dem fa seeni rawale di seen diine ndax buñ fexé fi ëlëk mën na am bur bi ray la bu ñu gënné dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne man dem ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkka ñeenee dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi mar fi ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xunt ma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xamewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at ñu ne nañu tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waa jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëli yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko dee def xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leneen ñun kat jamono yi daqiyanuus lañ fi jógoon ñu ne ko daqiyanuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Isa la wax ko ci ay wax yu bare bari tabarakallah moo leen kon nag kaalal ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kuntuma waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kuntumi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngatu sedd guy ak garab yi jëge géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase lu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ñu ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa tabarakallah yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew is awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xale ya ilal kër si coxunti ma fa qaalu xale ya dagg rabbana yow suñu borom aatina yàll na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg si kay ñaan Cheikh Tidiane nee na tabarakallah ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo di dëgëral yaakaar ndax ne boo si ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am kuwaaku ba sa néeg fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof daan wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ga noppi dem Casamance am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul Casamance tabarakallah fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi nga doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan carburi bii tiim nga faq ko ci sama kaw cara ba daal di faq wut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni waaye déedéet moom moo jóge noonu ndax ñu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmal junni yëpp la kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min amrina rashada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ca seen nopp ya fil kër si coxunti ma siniina ay at ada dem ci ab yim ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne summa baasnahum ginnaaw ga ñu yee leen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yee leen mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa muo gën a mën a takk lima labisoo ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu si jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon gamaa dama isu foyee ak ndaw mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada almawti umurun saani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire doomu aadama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bàkkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus bam ndox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayul xisbayni axfa lima labisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen la ñu fay yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion may naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax ak ñoom mëna jëm ci kaw jawu ji dem manam bu puusante amé ak ñeddante rek xëccu bu amé rek avion mëna jëm ci kaw xëccu bobu di am ci fiis dér ñoom ci réew mëna tax sedd daal di am su ko défé kon bala ñi dugg ci nahnu naqsa alayka nabahum bil haqq xana dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mel ñu dañ ci aduna ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين لكن يدقلوا إن أبني سنتي الله جلت ينتبه عليه الصلاة والسلام جلسنا نتكات نسني برام سبحانه وتعالى فسينا عندك يم في تفسير القرآن الكريم تنجد من يدقلوا تي دكار للكورتي 88.9 تكاس للكورتي 93.7 ci kawlak ak liko war ci 105 waye ci jurbel ak liko war ci 90.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñepp ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fukk ak ñaar ci suratu al-kahf di sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna dongra tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko ci ñen ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te loolu lu mu bari bari yalla ñu dana ko def sa'idan jurusa mu lay nekkal nak ñen ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf loolu ci lañu jaaroon ci rok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashab al kahf wa quntima war raqimi at alli wa jini bind sen turi def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashab al kahf mbamu raw ko ci ño xamne xamnañ ne li nek ci aduna zinatun laha iz awa kera ba nga xamé né laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi at ak ñet ñaar fi at ak juroom fi at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamné sa doole tambalé guti neew xana mi ngi yokku ta sax mag taxawagul budé gor ñu né fatan budé jigeen ñu né fatatun budé mbolé ñu né al fidyatu moy al futuwatu bi arabé tuddé al quwwatu moy ko défé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñongi tabarakallah ñu ngi défé katan bayyi li nga xamné moy di ay tiaxan soko défé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gok leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy ñut défé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñom lañu gën bañ day tabarakallahu batay ñing koy netti is awal fidyatu il kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta duggé fa qalu ñu dadi ñaan dani rabbana ayyis ni borom atina yalna nga ñu may min ladun ka fi yaw rahmatan yirmande wa ayyihna yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyihlana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi ñu jog rasadan njub tabarakallah yalna nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xontuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañu ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yomb tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu gojo kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mune fa darabna ñu sadd ala azanihim ci sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeggelum nopp moy li ndëk fonctionné ci nit nit su nekk ci biiru yaayam léegi muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna si muy yëngutu ndax loole wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg yi gis ñu biir yi di yëngutu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darab naa ala aadaanihim moo tax bi yàlla nare ñuy nelaw-nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd nañ ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dëkkal nañ leen baasnaahum yee nañu leen lu tax ñu yee leen li naxlama ngir ñu xam ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa

bu len nagu defena duma len bal lu togn reuy reuy rek ñew len ma bal len allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan illa la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defena du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillah wa rahmatih inna allah yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yeram ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami'i al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal-inaba wa ikhbaru anna allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha mahma kasrat hashatu sawi jukib nyatel khatum nyatemer ak juroom nyaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafuru mom moy balekat bi arrahim moy ku bari yermandik yalla ni balti yeram ni ay juroom fuk ak nyatt ci suratu zumar kon yalla moy wo kon ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusihim sagal nañu lol ala anfusihim mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb na ne borom bima am kento lut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ti jub do mu ñol ragal ñala yaakar munako kon ñu jubo di ñi mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni ba suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ci ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn lan dimbele mugal gi bu ñewé lu way tuup tuup gina mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum teñ wacc ko ci yeen li gëna rafet teñ wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun dingen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakam ya hasrata wona suñu ñak wala tat ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla

ndax bëgg mu jàngal ko. Ginaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko dama bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa. Bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma moy la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lam yi, bul ma laaj dara, ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta iza rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta iza rakiba ba bañu waree fi safina ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta iza rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubb ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set. Yor ak kaalaag ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ab alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Khadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam. Ñu passe bi ñaata la ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah Khadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Khadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres, Khadir daal di génne simi yum yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Khadir def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jite def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir a ngoo sëriñ bee koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal gu dara sikkut, mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra, alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia munoo maa yi ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Khadir ne wax nga dëgg de, ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag
qala khadi musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yon lu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri ci sama mirmi usran jafegnal bul ma gal jafegn jafegn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxa mbane ci seen wu tallu ci fukki atak juroom ñaar mba fukki atak juroom ñet taru lol tabarakallah faqatalahu qadir dali koy ray khale bu rafet qadir dali genn jassim rek dag badda cior mu dadi daanu ah musa dali waru qala munako waw yo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selli bakkan bi khale la beregul bakkar rafete ni ay wayjuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fab sa jaar ci geejju batam bi mu deni bi ghayr nafsin tirayul bakkan yow de laqad jita defati nga sey an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula wa kaf bi yele fokk ñu tij la kaf def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala serigne bene ko waaw alam aqul laka xana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra kana niwuma la wonne munu muñ nguru fi le muñal teel sa lammiñ wi damay depp de ha lolu daali doyal war ci musa lol ndax mo ne won du wax gis nañuy fuk gal ga mo wax waye non na du du wax mu gis nak tay lu gëna graw fuk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tass ak ben waye dag bob ba ci neeng ak serigne nga ah mu xala musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mum mana don ba'daha ginaw mbirum tayni fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis buma la lajete dal legi comme laj na la lajete la legi mayma benen occasion waye bi buma la lajete rek nanga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaw tayji fala tusahibni bul andate man boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray xorti ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah ken dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray ray khurti bi mom day wax ne anna musa alayhi salam lama khala lil qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qata al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmi katfi kafiran la yu'minu billahi abadan xurtu bi neena bim ko waxe ne ray nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati dennu serigne ba khadir khadir dadi yekati okotanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk lool la ko xurtu bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñu ñëw nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak nakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jéxalé won ila salatul mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga né won ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam né dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tambali fi yalla ci na amono yeen ñi gëm nak legi waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo ngi leen fiq legi nak xana war ngeena gëm yalla ci na amono anfiqo joxe len mimma razaqnakum ti len ci leen wërsegalé min qabl an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundak njay amufa ha la bay'un fihi jay amufa waaw bes bobu ñewé jayum bil yi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qarit amufa bisso fekk benay dama ko tak xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atu intervention amuf chetet wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salam wax du gatte gi ni te guddu lol te yalla wallahi dess yalla yalla dimbe acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk mu fil ko alquran ñu ñew di fil morom ayatul kursi yoy ni yaronte bi ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ajul kursi jikko ci ade sumale ci bir ayatul kursi dafa def ismu lail azam nena sa boko ci ñane ñet yon rek yalla nangu la lan ko jaan wala boko ñet yon nit ñew na ko ci bir alquran ismu lail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lail azam lola hadis la moni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci taha wa anat al wujuh lil hayy al qayyum ibn kasir muné tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu bëmb ajal kursi yu hadis neena bo le def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dal ñu jalla boole ñun buñ dan dox guñ dan yalwaat yi mom lañu jangalo bo gene kër gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nawin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rasta baram ci sallu sa tank ci suuf sallu suuf sa dal koy tibbu def sa poisson.

da nga dem bu ñew te do jom mi inshallah ndong nga dara wallahi ni sa ginaa bu jang ajil kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci boor ba te mën mu ko lek do yenn war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama bir bol bi makoy def ni muy kilise ci ma fent ni sa tarkal ajul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ajul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la masul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dundu ci amul fumu tambale amul fumu yemi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way niko al qayyum motax kuy yor day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wero ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatul gementu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la gementu dede day wax du gementu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent xam nga yow bo yor su kurus woni ni e mod waaw oustad da na ci yak ni fi yum ñag rek mu ni dajje kene ba ni gaay farko nak oustad wallahi ndigal way fi de mo dajento rek li nga war mot lu tout tout la yalla fi ne bu newon dajje rek ak tout billahi so demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel ndox nga di toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu mu tuut tuut nak ba tax vitesse bi aduna yi dawe demba tay gis ngeen ngal ni mel demba bok tay mu taw parce que da am vidéo bu ne faaf digé sa suuf bu gën di digé suuf légui tay bu mu tuul ci ñu togal leen ciép waxuma la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñent ñu ñoo fu ñep la hokka yalla la ta'khuzu sinatun wala nawm yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom momam li ci asaman momam li suuf mo len di sami man zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yawmal qiyamah indehu fa mom illa bi ismihi lu jul ci tabay ku ngeen yaakar ne sañ na yawmal qiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak ki yalla mu ne laaj na len kan wa illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko dem yawmal qiyam te sañ nak mutul 20 sur 20 du la ko jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sur 20 mu dara ko jox new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yeek gouverneur yeek ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi morom ata yow xey am ñun ñi am téré sax ay sét ak nit ak yoy kenn du jaramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma na ñaar bala ñu yaramu kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yow la defé mom bu amé ñu am 20 sur 20 ñu boole la ca kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay ay set ak nit ak ah si fe trois ko ko mom yalla ngay wax ca sar ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn mu len ram te kenn len ram ma la ko xale
ba tax ñu bay gor gor def ci caisse gi waaw ma mel ko ñu bay gor gor le wallahi ndeesan bo demé nak xéet ba am ba li doxé ci fiis da nga am même det fa am man oté kitabo bi yemini ma fa yam wa man oté kitabo wara azari mi jaxbat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam xam la ci sa ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam ha li sun ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñuko umpu lañu def wallahi ndeesam wala yuhituna kam muntabbiq nak ba xam lepp bi fiin ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul kala ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ta mosal wasa'a ganna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyasi yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cëtet law na xari deg ma taxaw la may buñ duggé ci tiyi fi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla non toge fek muy fi bané yalla nga tok asman mu ne ko yalla non toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di jappaji nako acci waj

ñaar ci nek day dagan way day lew mam xuk man ko mom mu lew la way daganut fokk ñaar sa fi dajje ci halalan tayyiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak te lew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la way ñaar sa fi bu ci ben xasse juk yoonte bi na bo ne ya rabbi mu ya na tibbi dañ leg leg nga lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am defense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soona ci ne ya rabbi yalla ne mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek benar wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytani tanki shaytani bulan tab mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar innahu shaytani lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytani motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytané moy sen non bul fuul benen non sama wujuwé sama dekkendo bék yoyu kenn du sa non kenn du sa non benn non nga am moy shaytané ñun ñëpp benn non lañ am moy shaytané buñ ko songé man ko waye buñ dé xéer ñun suñu bop momu tofal li sé da nan copé ya nga xéer waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñëpp gañé ko innama ya'murukum li rek la len di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu ban wal fahsha ak njambutef ñaari rek la shaytan di digal bis boy def lu ban dalay encourager ya man gay do nonu bo de gona bu jigen boy waddu mu ya sa yel yu xess yi mëno ko genné sa yel yu xess yi mëno ko genné ne gën nga sa nit ci dëru xali goor ji la jey nak fekk moom sheytaane mo lay jey ci seenu lamiñ fo jañu na la la naale bi jekk na ngay ci dëru rek musuba nga def gëna graw musuba nga def gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñëwé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma taccé ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degg li yalla ci ala musa taqulu dilen di degg len ngeen di wax allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytan dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul